Nikro Chiriloto o Chiriloto Koko Koko. Yiri afọ ni sika na ode akotwa lotu ana wedi ka kase ba be ma ni se ye nche onye if osi osi obani money skadi bi

ọmọ ọkọ kakra na bọ ẹni sẹ sọfo nsaka o paper no a wani bẹje ọsẹ mẹni bẹje pa ẹni o yi paper no ẹni o de ma sọfo no nyame hira wo hye mo ama wo suma be pie o ọsẹ police ni no o ehu ọde share ni bottom na me sumi wi aye adi awo kan ho asem se enye ade no wa paper na

0: Sane de omjide se Ghana mamra no ene no enso so enhia na eye women's organizer ewo emenhia south abato mpesua so eye Mary Coka na ninsam ni chirechiri muntu aso enie
1: na lo ye mwa awo ye di mama oban Ghana na wo ko ni court omu mra so onye se na MBC abansi ye meche lo ye mwa menhia south constituency MP, ye panu kwai ba yoko sele se wunti enti ya meme kwanu edi nge menshi anko ada
2: ko enshi raya fe
1: ni nara kwa giru ba tete se edi fahu di oyeku omudie emire de ni mendi su kwansa propaganda na modi yo maduma ko kensa gari to foto makata so omo bua omo mu botu ma ono no sele se o ma re ati ati ati ati ati
2: She raya fe
0: eni atagu ye wono ana eye emadon veni ade ema